pintu hina pawarinki wawitay. Yachay wasiman rinki. Ñawirita kay kaita sumak yachanaykitiyan.